Malam pumbagi atoi bini na hakti, leiti nanggum na puksel tapi, laivak faida na sa ikhoidi. Loibi sing na palon kharibi, ritu taruk na thaugalibi, saithavagi loinai dabi, he ima Manipur.

0: lepten call to biro thorum seru ya biu youtube live streaming da le biri bamaru mapang sing inaucha bamcha samarendra hegrujam bogelaisram hegrujam baburam abema marup sing butaram no oxeri lena lena na yumda potha potha na radio set nakta pham laga thorum ta biri bu sing busu taram no oxeri hello hello good morning kana ibira bano
1: Good morning, sir. I IBM thongjawdagi.
0: Thongjawdagi IBM bu taram noksari ngasi gi mari suba caller bu taram noksari akari to biram no IBM bu.
1: Sir, no suka su nasin isai ta anda na dum leram.
0: Tharom di radio set season raga tabi bra YouTube ta wen yeng bi bra.
1: Radio ta ta jai ngasi da do YouTube ta su dum tai.
0: Hoi hoi. Karamba isai khoida bi bage isai apam bam khan biu.
1: Mungsiri kabo beli ke tam lesan dokri betam paklam demi habido.
0: Hoi hoi.
1: Untuk tazi kita.
0: Hoi hoi, yang menungsiba kabo beli bu setabi saya makan birai. Saya lagi konsel dah horin mati emas sakpiram kadra mawang dasu ngasi ki phone call tau birak pemerum pangsing na mati emam ngam biram ni.
1: Saya diam sakpen ni sah tu saya kaya.
0: Kau kari sukai ti, matung dah mung ang biragal luar eh. Misail kumana, sakpa Jitendra, ingom bagi meyekta Z Hemsendra Sharmana serang bi sey duni. Adu di, ibe mahibi bni koming do.
1: Ibe mahibi.
0: Tungjau dugi ibe kita magta luenan YouTube live streaming dalai biriba nungsi zerba maru mupang sing yum da potha potha ni sey tabiri bising kita magta sey kudol tamzeri pun netaminer si.
1: Selamat malam.

0: ngangsa loitung bam reni de ge khoi phajarba lai suli sei ma thaurom gi han boi na tamina re mathang si de khoi khunung sei sakpa amuta si ngasi gi khoi gi thaurom da khunung sei sakpi dori si angang ani ni han boi nei khoi kingsan thokchom da gi han apuna tamina si kingsan kitang chang chin si microphone mana sin chal khawro
1: Hai bunga lam leng kuak ta mai kai dagi kamba nong ban ani bu lau jeru ke nai hak na

0: angangsa thokchom helia sanuna sakpa khunumi sei na khoina bangthokpa thoromgi aroi boina khoi myam ta minare helia yam nungai khre yam haire mathangi thorom lakpa da su sumaine nungai ba ma saksi angangsa hujik se khoi warita bagi tanja dom pun lomina si akhoi gi rakta na khoi gi nene mamta rajkumari lengchin dana na khoi gi thorom sing ji tare hairga thorom lo silakpa da wari me libini haidana laibire ngasi si kari karamba wari na khugi da makta purakli haibase na khugi ne ne dege khoi me ama mu puna ta minasi la la khra sanjin chila
1: chang chalo anga sa
0: khelia si pom
1: isori ngasi di ai himalayan folk tales ama nga sins da lizer ke
0: pa pani pani se ma obisi
1: matam ku i da bagi mamang da chaw ba ching jaw ma leira me ching jaw sigi ma khong da ne apipa khungang ama da ne kavi ga go noi gum ba anga nu pam sa ma leira me magi khungang se chingsinane aduki matik wang banina nungsa manganje amata phudab nungsa gi mang mienglaba manganje khungang dalai ba mising tunane moise khangbangam dre ko atuna moi khungang mising de yamna wai mahimarung amata panbangam de leisu amata satbangam de masei se da hainaba ma leiramme ba kaina haige haibada chingjau sigi maton da ne surya ghari ama laye surya ghari sigi maton se si machin je sina khungang lom de laisan bangam mabadi khungang sida nung samangan phangani haidana aduna ne mapham du da laiba masama upha ba akan ba miyoi

0: Hello，
1: Hello，
0: Hello，Hello，你好，我们这里看到维罗布诺。
1: sorry，我们贵龙江没开的机，变成唐老人嘞。
0: Sum hai na bida, good afternoon. Hai ge tau ki bagi sau mama phangi ko bum ai bu. Good morning ni ka. Tak piu kari kira mama pham kari sukai de.
1: Sa, ena si hai jen ning badi, akoi yung mama mante nong magi, enzang na ti siem bagi, areng kaksin je. Untuk tabida koi na makam mada koi gi daram atau wada wero adegi ekau atau wada wero hatel laga adegi kampos hemba ya dana
0: yam fazaba ba phom ni tak piu
1: de koi gi kungangi we gatu sa san lo de yauri santi kra ya san de ba adegi kungang na traga ju koi yu mama da nga sa da nga ya pau tha thari da nam sa adalah dugi tabagi koi metan gi sidara pa makum do hapsa laga koi ayang ka khing yo manhan da bida kampos he maga hingola ya kana hingon gi da happy ba degi hingola je da bana koi yung gi garden gu malai shu thabada khapa di santok ta bida mangan da bida yamna thaga ni na kanjai sar akhu gi ju chhe maga hingon na sam le ba adu chhe maga hapada pan la yam phai adegi
0: yam phajaba wafam ni somna takpiri si akhoina angang singgi lyric sing da su yeng jaba da mukhu gi lyric ta compose sembagi adegi biogas sembagi pambai amadi biogas sembana adegi compose sembana khoi gi mauksa gi khal kahinda bada environment asibu masa phana thambada kane ga haibase dumak yauri bani somna mu punsida akhoina thengnari ba awabadu nungaibarom da onthorakna ba haibadi food wastage chinjak singmanghan badu akoina compost sem bada happy ba adegi tongan tongan ba pambai sing da polamadu manghan da bida china ki ba adegi yumda loiri ba sa senda admak pijaki ba phajar ba phom adegi yumda tawri ba thabak thong kanar ba phom adu thambirak pani masimangni akoina hello ladies na tre good afternoon ladies ta akoina chumna sum wari chana jabada mit mai oiba mit nakung oiba wapum sing haijaba tare somna thambiri ba wapum asi tabiraga kana gumba amna su soidena makki makoi makoi gi yumda makoi makoi gi leikai da punna bu oira su ko koi gi chakhum de gi thorak pa wastes haijaba tare kitchen waste sing asi apaba koi gi manure sing sem bada har sem bada sizinar po oira sunu haiba wapum asi ni atobadi karikram wapum takpi gani sa ai
1: wapum ta ga thamjage
0: takpi
1: apa inkalat ba anupa masa napi mungkin masa sing na so gasat pada pi masa wa ya na bi masa ma phone do mobile do sam san ba happy ba da ka lai la ka tau bi ba ni na tau la ka na pa lo pho ga wo pi ba de gi na pa masa sing ju kri kwa da ha pa ga sala ni adu gi ma wa ta so ro si da adong yeng aga yeng ma da yam wa ba gari na thom ne ju khang de yeng ma da yam chaw ng ba adu gum ba mong do u ba de yam nu ai da ba hai ta re ko da ka le kan da phone taw ba da ka le kan da

0: Hello,
1: Good afternoon, sir.
0: good morning. Hojikti morning oi bani na
1: I am
0: ngasi
1: no
0: je no mai jing ni
1: idea.
0: na kwa kana oi bira bano tak piu
1: Penang di naurin bina dini, sir.
0: oi nam de gi naurem bina ima bina butaram no cheri kari mathel hau bi kra ge ngasi si ba
1: Ya si du kang su em thong e sa de gi nga mong ore
0: Mhm
1: si jong su re.
0: nga ngou ba hai si nga ma cha oi bi ga do ri bra
1: Koi gi megan ma cha do.
0: thong ba thak pa
1: Kang
0: di
1: su
0: ka
1: su
0: na na
1: re.
0: to bi ge
1: Sa isa na dum tau jai de sa.
0: isa na thong ga na kra hen hawi ha du ni na
1: Adu ni sa na thong ga ye na hawe.
0: tak pi yu ma thel jo ha ba ma cha thok e no mai jing ni mi chi hello ladies ki thoram da su saruk ya bi re nga ha ki ma tung da manipuri da pauk ta thok lo ma tung da radio le la mu ta mi na le ni kwa si ma ngai pun
1: Tam
0: chi
1: na
0: gi no
1: ba
0: ngai
1: ye.
0: ba sha a to ba kari karam ba phom tak pi yu
1: Sa ai ha je ning bu de te kar internet te. Karang ni la. Ena je jumban te langa ye hi tharaka ni ha dana ai ding ai dana lei re. Adu go thabi ra tre.
0: sangai kangla gi onabadi nate ko
1: Ona de ona de.
0: miwe ba
1: Sa
0: si
1: ji solo ni mo dan na ai ji bun.
0: aswe begi manai ni kari gumba thak khidab ore ge dei sunganang makti thabak chin bana
1: Ya me dam na hai bun ni ba tharaka ni ana sa di me dam de chwain hai ni me dam na ji. Ajen kalau tharaka ni habdo ana ni man ta langa ye tharaka ni habu do medam no ma ja ren choi dena thabir o ko na ai na medam da hairi ni bangam medam aman pui dena ado ile medam da hairi ni haba ado medam na as yam na no ngai bro na ai na hai ba ina no ngai je medam ai din taning dena da dei na hai gi bene medam da
0: ngarang maksu ai su thabak se chinbana sumang lila lakpa numidang wairam gi pung manga mukha ji taja hodre du bu ngasi gi oinadi ekoi da thamjari ba si sumang lila leishabi machu han ba saru tomthin artist association gi lila kangbu na sanabi ga do ba do ngarang se kariumba lila sandok lam laga di aroi ba saru oiram gani habe du ma thamjage maram ding asi ahan ba saru leiri bani na ko ado mi oi ba si soi ba gi manai ni habe du ni soi de bungam de kariumba hairo da ba wane haidu ki ba haiga du wana hayung de bodegi kana gumba amadadi khorang na ngairam ba kana gumba mana kari gumba lan khan ki ba punamak sub chilaga waro bidana ba haijiri lila ki wafam sina lila gi wafam oi khraga atopadi kari karam ba som mai ke rom gi oi basu kari karam wafam tak pi gani
1: sar anta ga ka nom ta ga haje gi ge haji ti lambi thong je loi ma phana dre nong chinga chu bani na ko ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦꯀꯣ
0: ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ
1: ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯅꯕꯕꯨꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡꯁꯤꯡꯒ ꯆꯨꯕꯅꯤꯅ
0: ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ
1: ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯊꯧꯔꯤꯃꯦꯅ ꯄꯪꯊꯧꯗ ꯊꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯀꯟ ꯀꯟꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯪꯊꯧꯗ ꯊꯧꯕꯁꯦ ꯁꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯕꯦꯔꯥꯅꯤꯀꯣ
0: ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ
1: ꯑꯗꯨꯅ
0: ꯂꯝꯕꯤ
1: ꯇꯝꯅ
0: ꯊꯧꯔꯅꯤꯅ ꯁꯥꯔ
1: ꯈꯔꯁꯨ
0: ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯆꯤꯟꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯨꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯏꯇꯠ ꯇꯠꯇꯅ ꯏ ꯄꯥꯎꯗ ꯀꯩꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯇꯠ ꯇꯠꯇꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯊꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯛꯇ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯎꯞꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯡꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯤꯠ ꯕꯦꯜ ꯐꯥꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯅꯥꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

0: 给我的绍兴呢，估计那历史讨论记得过，
1: 嗯
0: 武汉人呢，还有的不完呢，还有的，
1: 嗯，
0: 还有的不呢，还都去，所以不没那么要味的呢。
1: 嗯哼，
0: 这记得可以绍兴的呢，可是那历史都不行。
1: 嗯哼，
0: 大不的样呢，他们已经编制好还在。
1: 嗯哼，
0: 啊，都给他们都可以绍兴的不？还你爱来的呢，他个不都很多声音还在的，对不对？还你爱来晓得的是。
1: 嗯哼，啊，那马来西亚啊。Kuigi program si, kuigi tongan tongan ba, mio sing nasu, tapi di benih doa ibu dingarang si, nilai matam do, kuigi oinam binana, hai birak putai taja udren, hai birak doa kui, marak tadum pau pi birak pasi, ingarang si dum, heno jo yumbal si ingarang laki, hai birak isi aduna, oinam binana, hek ta da bat timing, oinam kata ber mali, adik ya hujik si, sangai kang la anisu su benina, kari gumu matam da, kang lagi tarim na kai taram dai da, kang lagi pung nipal da lakani, hai birak thorum si, sangai kang la pun hek chat pa timing da di sangai. ngai de lakadra ka hek ngai bisu yauk de bunda ti haijeri ba maramuduna akazwani infana a kangla channel amadi sangai channel tongan tongan tongan tongan ba thorum sing sandokli ba adubu kangla sangai gi punna chatpa thorum sing adumak yauri akoi gi pau taren makhai gi ayuki numidang gi pau maduda natana akoi gi khungang gi thorum khoi punna chatpa ni na punna dum chatpa khoi thengna jeri adubu kana gumbana thorum mama kangla channel da lakadoba sangai channel da ngai biragadi tahuk daba natraga laktri hena khanda basu laktri na khanda basu dum yauri ni haijeri ba maramuduna tongan tongan ba channel ani ni akoi juta jaw matam da amungna sangai amungna kangla hek taja ba dubu thaba inkha to pe hek radio ta ba khudung cha da ba timing da di ta ba phangu dra gadi khuje khangdi khangdra gadi dum khangdi haijeri sini usang utran to pa kari kram ba phum di takpi rakani thak wahi me amasu phongdok pira
0: ada ya tu fadi hai ni ngai leje de da da sum sar hoi me dam hoi na mai na han jin jin na ga taro poda ga yam phajana ri sip ta u ja ande ge phajana hai di ba ji ta ba da khmoi ji ne yam pen ja ba hai ta re adu gi dang ta sar hoi me dam hoi me am su bo tha ga ta pa ba hai ta re thmoi ji
1: a khoi ne leje ri ba si mai am gi de mak te ni a khoi gi akazwani imphal bu nu si bi du na sahi gi akak na balai tena sahi humphu dra gi mathak ta suraba ima sing adigi pabung sing sudum to birak payauri yam na hawari ba sing adigi sahi miyai chalaba sing na sudum to birak payauri masi si akoina hek taja ba da khonjel si nahani anga hanni haibe du khangja da bina ming adum akoina ming panjari si agazbani gi maike digi panjarak pani haina thamjage adubu akoina sahi do hek khanga ga di adum ima adigi pabung se dum akoina address tok jabani ayam banadi akoina marup haijeri se radio gi marup oina lobina buswa ima pum tang asida su haije hoge yam nungai je sumaina nungai ra ba wa phum singna yum phum wa raga bukhat pina rak pa aduna akoina jum ta jabu su good afternoon ladies pu oira su hello ladies pu oira su akoi gi thammi ba ken wase bukhat pira pa wa phum je nungai bo raga di nungai ma ta ek chat ki bu su mu thengna je wa khan wa bo raga na wa bo rum da su mu chat ki bu thengna je adubu awaba budi nungai bawari sabane hena nungai haibaduni yam nungai jai angang su kape angang thiam biro radio ki program nungai ne ta biraga mathang da mu kanana keri abirak pa puna tamina si
0: ho ho tamina si
1: tagat

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Kanak Ibira Beno.
1: Good morning. Pasoi de gini, kunje sori kawe.
0: Pasoi digi kunji suri sibu mate aw masam dong mali da yam nuai na. Hello ladista phone to bi se kari mate lo beno khamina si dena.
1: Ya, ketori uti thonge sa kangau bangawi.
0: Karambu uti no uti asang biro mangal uti tum mat.
1: Mangdan ga usoi ke tau biro.
0: Ish. Hojikti inga ingen gi kang ga yokselakpa khechri ga uti ga somna thongbiri si akhoi gi studio da ga su pawga pibi ra khoina phatka thola ga ngah ka kwa git mala ga chatli ngai da ga samas amani danga huksa ba phanga di kwa yam nungai dau jan matam matam lo chuna ba takpi takpi
1: ini je hojiki ngarang gi hainau do jom bang telanga ya hi hai bu do tapi ko cha
0: takpi taji taji takpi
1: ado lai
0: madu mang nei na haijari sa ina sungarang makti taja hokdrom ni na khudak ta di pau do singdok chaba ngam ja hokda ba adu bu madu gi matung da adu ma khoi gi tabi hokba sing na engon da su pau pi bi rak pa madu mak la khi na du nei su khanjari se sangai da la ka ni na ngai ra ka kangla go ma tabi lam ba kangla da la ka do ba sangai de he ngai bi ra ga di kwa ma si se a khoi da su thok ta ba na ti chum na sum radio se khongam ba se kangla thara ma ga di sangai gi thorom la ani khanje ru ko su hek lak ta yeng ro kan di si di kangla ni ni ne khangak pu kwa si akoi de su thok ta ban ti du bu kari su kai di tak pi
1: hoi hoi sa da ji am nu ngai ta na hai gi bu du dai na sum ma su su gi bo ram bai kwa
0: kari su kai di kari su kai di
1: ai su ma ta ko re
0: tak pi
1: u tha ba ngau bu do
0: lila
1: adu do ai na sum ta mayam madum tamin na nabai na thabiro na hagi bu do koi kangla de oi na thagi be ma le adui do ko ai ta ho di
0: madumak ni channel ani shuro bani na
1: kangla de oi gi bu do ta ho da ba nong diam nong ai bani ba
0: yam phajaba lilani ta ta na su khoina su taning ba phau ba haiba tare maram di lila adu na piri ba message hana chanara mi ba machat ma yi muung adigi kaina thangda ma ki thabak ka phangi dana ko aduna nungaiba yam nungaiba radio lilani yam nungai je sumaina
1: misme ta kainum ta ta haicha
0: tapi tapi
1: okay ge ne bi sabi sanka je am tang una ba gi khutong ta ba lei ra ga di ta wo ga di ta sangai de wina thabi ra ga di
0: yam nungai je lila roi sankar ga unahning ba gi wafam de pukhat pirak pani sugum ba khara hena maru oi bese hoji pukhat pirak pa khoju khangjen ja hore radio ta bi ba khoi gi mathak tong ba officer sing na su dumak ta bi ram gani ha bi ki thaje ba thamjeri adubu mani mala gi chiti pa khum de ko suge apa mo de phong do pirak lagadi ai boi na su hek le hoba adegi ekhoi na lelaroi ama ga unna ba gi khudong cha ba phongjer pa matam da lelaroi shankar ga suik unarak pa adegi channel zum ha bi lekli shankar se sangai channel da som je sangai channel ne hena nam na tabi ba mali yam phajaba wafam ni adubu akhoi ju khangjin ja hore isa isa na pam ba artist sing unhaning ba mahoksani mamang su miyo emana panbiram le yam nungai je akhoi khangjin ja hore
1: thamje hoi hoi thamje re sa
0: thagat je

0: Akina, nang tat rin rabo, lamsang lak pasi, wabra.
1: Eh, krigi wagadra ni, edi krisu wabide. Edi ko, dabaguli lamdam sida, amuktang satpa pangadi ko, kanba yam kuiraba ni.
0: Oh, ay kuya ni gipong ninggya ning bapam ba do, ning tam na pungdog na papam ba gira.
1: Hoy, adugi suwe. Ado, edi nanggi mingse, kauroy. Asai bung kau geko.
0: Kori hai no tu dia.
1: Asai bung hai badi ne. Iko iku bilon da ibung hai bane. Nang se. Yam nung si hai bese. Daba guli gi sing sang pareng. Kabiri turel da kangan ge tau bane.
0: Adu budi. Aina sunang bu.

0: bunsigi taduk loy da.
1: Is, oi ba. Ma pamsigi sing pat turel gi phajaba sidak chaibung nangsik hen hen phajei ne nungsi ne
0: adu bodi hainei da na nungsi badi ching pat turel achik pa ya na pami adu gi ne
1: chaibung yengone
0: kari
1: karnataka tamil nadu ani gi taina pham kaveri turel na phau tu na si liba daba guli gi ising ipak se yam phajei ne yengune nang bo
0: hoi yam phajei mitpham hongba yadana phajaba sigidamakni daba guli bu lotna laiba mani ni hainari bas
1: aya asai bun lam samu khongba gi makul se ayam na kiye ai kiye asai bun
0: ai na nanak te leiding ai kari gi nang na ki dauri ba ha si namai to leisalo
1: hajik ti krisu ki dre
0: aduneba
1: shuk na mamba ahing de su nangse igidi thabal gi mangal ne
0: akina
1: krira
0: nakut yeto ting thoro une
1: e krito gera se
0: mamaliam na tang ba diamond tin ba kudo nangon da kudol pi ba ngam dra ba su
1: e
0: yam na pikpa sana gi kudob se nangi ye ki kuning thau ti da season bi ge
1: es
0: se
1: se yam pa ze ye yam pa me sab su sare ado asai bung e di nangon da pi na ba kri su yau de ado nangon da pi ga da ba kudol waina wai karedi ai haibige
0: ha kari waino yam taninge
1: adu buro nangna leiba khangpok sangdo egi di konungne nangna sakni bo waire su egi di luhup uptawa ningthaurelne akai balik di maset kum khanbi resu kanana nangse egi di mani ne
0: aki aigi punsi khongset khudingda nang loina duna chatkani
1: nasidi
0: kha bharat ki ganga ni hainari ba kabiri turil na sakhi tham thamoi gi amot pa pumba samthoklo rasi lo hoglo si turil de kumsi
1: ya ye kumsi
0: chonda lo masidi sing ja sing ge
1: yom ngai sing se krira asai bun sing sai ra kanuni tu ai ni pis loi na so le haba nang sidi ko pis loi na so le haba
0: nang ni pis loi na so le ni re sai seline
1: adi di ko nang ni na pis so ai na loi na so le bi ge ye mo to ai nang ni so loi na so le do
0: chole

0: birthday!
1: Thank you, Mama. Thank you.
0: April ki tang kuni pan ngasi se isa gi birthday nu mit nim ni.
1: Oh, hoi mama. Ai gi marup amasu birthday aw bala kani ye.
0: Hai, nang gi be maduro.
1: Hoi mama.
0: Mi bu paraba na sana sana bu yana rabadi imagi di kare iso akai balai de. Yengo nahak na ne ya. Sahi mari surak pagi birthday gi hauraga nahaki birthday kudingi telescopio dena ningai tau bodo ai dinga si so dum ningjangi nang na ngang oi ningai nahaki ningai tiem base on tok na waki bani ai mase
1: ai bu ningai ke am tau khrage ne mama
0: yam tau wi boy bu ngoi yam tau wi nang na ne sahi ani ga surak pa kafai ga sat pa hai da ko matam du da ne na khut ani do wang na thang ga laga ne thawan mi sak sing da ne khudo mi tin tin da ne ningai tau ba si di kari u hai ni
1: kari gi nu ma du dia
0: kari gi u ni ge thawan mi sak pi u thawan mi sak pi u si da ni imari

0: làm ngàn ba
1: cả thứ dân là tụm ta cà ri tàu rì nó hai bên nim cà ri nó nắng tàu rì si bộ
2: cà ri tàu là cái mama
1: hiểu nè nãy cái cả si đất thiết li ba solar system cái lai sinh phàm ung cái nãy cái đất thiết li ba silver screen anh ấy apik pasana po rocket massa sinh star war tha thawa misaki poster nè cả si bùm thân thằng li hai bên nim nãy bộ
2: si bộ cà ri tàu là cái mama aina igi ka da tumin na phamli base telescope computer gi mateng louduna atia gi tha thawan michak sing steroid sing gi maram da thijali bani haiba mama
1: o a tai tai
3: karinu ne ganta na ayuk sida namana sa mare ye neri bo
1: ho ma pa phau ba computer engineer arki sau sana gi masa se ngang na ba yang ware ai
3: aina phawbu gi hairab di ai gi hometown manipur khakte natna bengaluru gi kengri de leiba bgs institute of technology da jausna haidra mayana kanuri singa idra
1: ai so do budi kram mela khuding da mana phangdana kusum haidana mayamna sakhang biri sidi mapa gi matung indana nasanupa longan bana numidang khuding yum thak taka khatana telescope khillaga tha thawan misak da ngauri se
2: so mama ai atiya gi maram da nainari hairedana jingo Baraki Ministry of Science ka punna chatmin nariba NASA ge International Astronomical Research Collaboration Citizen Science Program da ayyauri bane haiba
3: hai
2: duga papa nungai ba pau ta ga da su kuidra bani ko
3: ai nungai ba pau du gi da mak ta ai di ngasi da gi harao ba horu bani ne ngasi da na ti pungja si da gi mi kup si da gi ai di harao ba horu bani ne hey lan ngamba
2: papa
3: ngasi di pa pele sidigi hene nuai babu kadai digi mu lou ru kadigi ai kusho
1: tare tare
3: ei ngasi di kari nu ho bo mu di sha ba sha ini kai no kusho
2: adi di papa kang su yo ni za ra si
1: hera sup nuai ba mi kup si da bu isa bu kari gi kang su yo pi ja ru da gi
2: kang su yo du ni ini pa mi si
1: hai ma hai kanai phonom te yung kanai phon du yung
2: akina gine mama
1: hai ma hai atu di loud speaker thau ko ekhoi su tao ge ba
2: hoi hoi hello
4: congratulations asai bung
2: thank you akina thank you
4: national news sing se nahak ne asteroid puthok pagi pau na tangai khre ne adako nangi nongobi hai ba asteroid ki maming du su yam phajai ne
2: hoi
4: nang ne asteroid puthok pagi lam sida thawa yausin ba si su ai yam nungai ye yam harawe
2: thawa yausin da ba ya da bani ne sundrang da lai ba asteroid sina grah sing aduga numit na karam na haurak ki bagi hai ba sigi aku pawarol sing do ai koi vigyanik sing da paudam li bani
4: oh ado achai bung ai gi shuti matam se manipur da chatke manipur da yam koi ne lai roi da phare pausi am nungai re thamage ko ai thambige
2: hoi hoi
1: estri lot hai sibu karinu
3: ei estri roit hai bidi malang pan sir koi pai pai no leiba acho bunum jog mani ne
1: ba masi dagi phanga dori ba kana ba sibu karinu
2: mama mioi bagi no magi changda ba yada ba polam sing sigi ne award pa men khatna bagi damak steroid mining hai di steroid dagi khoni tan bagi thaurang pai khat pa haura bani mama
3: ngasi phawdi steroid mining gi wafam si science fiction gi wari wari tok jere ga su bigyanik singna steroid mining gi thabuk pai khan nabar thorang do bo khawro bani ne
2: man man papa
1: sa si bu se ke nau no pura khoro
3: e yare yare yare potharasi potharasi ngwa
2: papa
3: nang ne yam na tuina pan ba steroid hunter hai ba project si masi u karino
2: o papa maduna yamna nahawri ba ngang singsida sundrangi anobu wakhalon amadi anobu sundrangi posak sing puthokna bagi bigyan gilamda kudong chaba pibani pa
3: wa aduga andak nahangna nongna puthokli ba isterisi gi patenti phanglobra
2: o patenti phangeba pa
3: o 이스테로 치기 빼댄 팡라바니나 숨나기 자히 군이 빤 컥드 나이리바 야는 나하고 이리벌 람만바나 스페이스 사이언티스트 애스트로노머 하이브도 오이리코 하
2: 오이리 바바 오이리
3: 누아리 누아리 누아리 오이 파펠레 이 파펠레

0: 每个人呢，只要超过的扣。
1: Mayam, ngasi, aiki itanupi, akina panmaiki chin o program lakpiba, mayam punamak ton kiyo te? Maitai itin inaw, mayam suyaw panina. Ay, maitai lonta haike. Ato, maitai lonche, pata na haipati, yam na haitabane. Ngasi, ay na haikataba che. Aiki itanupi akina che. Angang wairi ngay tagi lairikta thawai yam na yawe. Ay na haipachu yam na ille. Ato na ngasi ti, mahak, matik taba mi ama oire. Pailot ne, kepten oire. Lairik hairaba, matik taba mi oire pa matam chitati. Ngasi ti, ay

0: 나 kilo mana ti tau sung pu ti kaya sang ti toi mas
1: Masih ina kanu tau pada ti adu ki sab sab ti patre kau ni mola ma pura sepe matam da tau til lama di til lama si 50 liter ko 50 liter adu kara he na adu mai tu
0: sar om to pui amagi sang ti
1: mai kara he na tu
0: oho
1: mai
0: adir hangam tau ji ti ya yo lakan ti sa kek te oi na si na ye po to ga ma ba ni na dum yo tok bi rang ba
1: yo le tau yo de
0: kamai to oi moi ti liter da mo
1: liter da tau dre thau til lo ba la ko da moi na ko
0: sauna
1: ki 50 liter thau til lama ki che li sing o hum chong wa ko ba da mai yo le de plus ko gi na yo ko kang bo sing na thau thi su mo a du de ge mo ko na mo
0: double
1: mai na ong lo we
0: marak tan da isa na khoida pa sei ma tang than bi yu
1: ai na pam ze ko sei she ting mai yum bi pin center ge zo de center san da sam na sei ba fa ja ba ning thi ba na til la bi nambu kai de gi la ko lo al tu ta zani
0: Oh.

asit awan thagiri tuda kaina bagi kem labo sada anau wiyening na chonglakpa kana na madu bungai ba yaukhra bagi ayuk nungchil kayada thamam ba ahing khudingda thabal pharba numidangda nang tagi wakhal khanjaki atia pakna wanglaba asama nang ai tagi oiba asama ining tamna sagat chaki nang tagi wahi khudingda thazabna lairang oina phugaina laisa tamjaki karamna di khanghoude aina sirol gi huni thakliba launam bi sayoni haidu suning singludi thawai haksa ngam namak nangi mairi na tangoi ta na sakthek laba tungsida ngasi di khangle loirabani aise nangi nungsi gi thongalda loirabani aise nangi nungsi gi thongalda aigi mitluda gi sintharakliba pirangna thokdok kaya paudamli ifamda chamjin jaba ngamjadraba soloba thamoi sina khamlu draining tamna sintharaba aigi pirangse kaidaurugani nahongna namaram hanglobagi asu waba mapok ama nahak thaki kemluba punsi ama asumna si na si na hingliba mapok sina pendabagi khonjel gi khonthang lakta thamoi na kapliba se nangbu thengnaram bagini nangbu thengnaram bagini

hey numita tawan micak na koi na mahak pu kari gi kham bi de ipham da gi kari gi set tu na pu biri kaina bana poloi oi hauraba ahang batana pik thalauraba ipham da lakna biranu wa mukhana thungna bana te kaina bani chatmin na bana te lap thok na bani mami senglak pasuna te mami samna khi bani awang bachingdol ising saibi na koi su aigum da mitlu da pirang sintharabara pangal thoktraba thongna leitraba hingmagi mamal loi khraba aini na khoi di kap laganu aigum nungsi maka da mai tiraba upai leitraba aigi mapokni mapa nai draba nungsi bana loi nai draba pak chawraba ipakum thamoi sida tungduna leirasu chat khrei ma di inak tagi thadok piram le aigi lambi isu thungna bana te kaina bani chatmin na bana te lap thok na bani mami senglak pasuna te mami samna khibani ningsing bako bama gi moti na thamoida mami ta duna leire nungsi binanga kaina raba matung sida manglan gi punsi oi haure aidi karamba numit tha da sengot chakhiba sagat chakhiba asana mang phawna rakkani thupsin khre loisin khre wari sing ngam namak thungna bana te kaina bani chatmin bana te lap thok na bani mami senglak pasuna te mami samna khibani

0: Ako sa isip pa mo, winning bro.
1: Winning eh.
0: Nang na, ako pa sa isip pa mo, uwi gihara ka di. Ay, naibo na. Isa'y mayaghek sa aba. Nang na, doon.

na ibu ay na sing nata na loo na wag ano na rin ay nga si tuloy si yung sang naroyan na tulaban ay bupura ka.